Apoto nang sakan ni mamay kadi kadi pidi ganay tapi ko nga bi dadi ang bi pia paminit om mamay ko pahumbuso di ozo tadaw subab di no tapi ko nga bi tadaw subab di piboyan piboyan mentok diti mentok di si pibayan mimbul sa saban sa pamagunan tadaw subab jam ko tahu do min subab tapi ko nga bi da piyavanan do group ay do piyavanan pogun France miyampay diti Senegal jam ko onom do nga subab do pa diti hinga jam ko onom do nga subab ay tiko jam ko onom do nga subab piyavanan na mimbul da pihatan diti pogun Iraq miyampay do Norway katimpun jam ko onom do dong subab jam ko sizam do dong subab pihavanan do tirimungan J da pihavanan pihatan do pogun Argentina maban do Algeria do jam ko sizam do dong subab mentok do tirimungan kakal pada tirimungan J pihavanan di pihatan do Austria pogun Austria yang pai do Jordan do jam ko pedom duvo do tengah dau do subab. Dari pihak dia tu, om tantu nado kada hivai do maganuh teko kak mintong diti saban sompo magunan teko World Cup diti tapi ko ngavi kada hivai maganu kono do RTM click nombor dari ho kau kano do mintong diti pihak banan do sabi avi do pihak banan do mimbol do mentok do tahun diti tu RTM sebagai do pinemagon do papasahim bau miti hombus mentok diti pihak banan mimbol pamagunan. Kapipasian na dong subab ko masaya bibi makikinungaw do mampay day tepe ngampay diti TikTok dat sabab VFM kada hivai dot tap tap dia zuki ada dong subab diti kada hivai om tumi hombus mampay day dagai om nogi day sabab VFM diti mazado Facebook dat sabab VFM nga inka nogi kapipasian nagi tambahot ko nga vi day mampay day ti konti sabab VFM megadi Joe kapipasian dia Joe om nogi Dennis Primus kapipasian aha ada iti konti sabab VFM sa sabia vi jo diti dari ti do mintong diti miti hombus do piboyan mimbul sasaban som pemagunan. Oh dari bah maiku po maiku di Unizan Jizun yang pada hozo oh ngode zo inupus tu dari dogo ideral amat yang pada kina ngotok hozo di generasi paji bunga kait ko pasizan ko.

0: company pat sa kazantin da kakuampo da ginumuan it Sabah Sarawak kamlabuan pakinuan da papalagisto it sibo kalalahano panamangan diesel ki subsidi SKDS. Iho na po nga mo da kano company kagumpit da manay mo flat cut muntok da mumiumon kabasyan subsidi tumaw it kihogo da duvalinggit panamimo sin salita o muntok da pat sa kazantin da kakuampo. Namot da salinggit bongo po da mbaho sin salita da muntok da bogizan pat sa kazantin da ginumuan. Pinapahumbus na pakinuan diho na muntili pinagangan suang pagun om hogo kaganapan kapasizon idato Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Itning ko katon di kagumpit minabos Dato Armizan SKDS na po nga kung samakan na matak na manguhan ahal kapamusingan subsidi tumaw diesel tumano da kalalahan o panamangan om kapamanan na Mazda Digital kalalahan o mamaguna flat cut na it kapamanan SKDS na po nga kituduban na mananto diti subsidi kapanakubasyan pa yung pano kumaditi tinimungan kosudong hayang na po di ho nga sabagi na pinggisama na manahob na kapamusingan subsidi diesel na mazadak pagata na kapagahimuvan kapumusingan o makahasa na maguna subsidi diti ituhon sa kasubazan o madidikot ISO kasagan. Tungkos pinggisaman ni tungatiyagak tun Fort Stephen di minanuido ang napasampuvan ng tinaw pagun na kiguno da ontadonon sa gigisom da miyampay da dizon na pamitanan da it pangunsuban da sa Viavi tuhun. Minabos iti Montili pasampuvan Malaysia dato Aaron Ago Dagang da tun Fort Stephen na po nga hundo tapantang da it susuzan pagun Malaysia inakpanak na kasakadazan tagazo da it kapunuidangan Malaysia katundan Sabah umpisa na tuhun magiso subay tinaw. Sa bagi da Vazon Montili liko mo iso saba na hanto itun Fort Stephen daw minumaba na kapatutan ng kaguna na pagun saba dahil kapunuinangan Malaysia maza na pidondian Malaysia sa ibu siya mga tos anong podam tau pagyanuan na dumapod ahal minamason ni Dato Aaron dahil kapay magana na babazan kandaman hundo tabantog tun Fort Stephen hungkod tungkos huguan siya minanuidong tinaw pagun kit kota Kinabalu. Atus apat nga panaman ang tuhon na katay mo ga kapantangan tong bituan ang ga pagunsaba kapiyando at kinahuita na kinahodion katu nga panamhimo di mohingan tagazo pagunsaba tun Musa Aman. Kapangadatan, kapanakan, nakabawagisan katahu diho nakapanaw dit istana sari kinabalo sa ginumudo bang panamduba manunay mo na katay mo ga kapantangan kuduba takabas panglima gamilang darja kinabalo PGDK imang gabit akintutunan dato ang minamaguhod ang manunay mo ipu parliman kinabatangan dato mo Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar nung nakatay mo nagi PGDK napapologisto iku takabas Saba om Sarawak idato Azrina Aziz om patunod katundahan pagun Saba dato Shamsul Dola. Project Sabah Southern Madani Link Bogizan Koiso ino kunan na kaplintan pisampuvan pisasomo da mamupus kapagandadan nga padan taon itituhun Sabah da matok da konwa na kalalahan ng Great Lotilik da hobi adang. Minabos si Montili pinagangan suang pagunam gatang kalalahan ng kaposizon idato Armizan Muhammad Ali da pakiop kunan iho da papampay da paghasan tauvay da matok da Bogizan Koiso project sa ninaw 6 kilometer tumimpun kapamlanjan na duvong ebu duvong padamanom. Mazada ko po ihanit hibang Facebook daw nung katuhod ko sa Dato Armizan iti da kaplintan pisampuvan itsibo da kapamuanan di Huguan Montili Dato Sri Anwar Ibrahim imnanak da kapaghasan tovay muntok da Bogizan Koiso Project Nakamoy Project Bogizan i Koiso diho pisasama da magano timpo tohu taun ang pisasama da opongo da poimpono da antako padamunom buhan ko si Zam da duvong ay bu duvong padambaho.
2: Project ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga ke Tawau.
3: Apal Tony Bo Tarau Baino.

0: aswarau tamaima.
1: Awal Muharram tema al-Hijrah, pandaman dekinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantan Mekah kuma Madinah. Hang pembeda papangkup tinggi saman do sumimbang sendi kuma ihobi avasi. Miagado pepegiat pisaan umah mazhab pio binezan om pepegumu do kubasan sunat moi do kanu tingadan. Kotobian ma'al hijrah mantan RTM teman setia Anda.
2: Sampai ko nga video may no jam ka vaho apat nga pramiso minit ang usapad pagunta ko kapiposian kumalat pinay manza da Facebook mingga di James Shamfuk I like your style Sophia Benjamin Rose George Edmund Janggun kapiposian kumada diaw Terry G. Gabil Clay Ignatius Mary Galanson om Vokon tapinay da manza da Facebook da sabah VFM da dong usubabiti om mingka nagi manza da TikTok sabah VFM da dong usubabiti katakodan sokadong da yozuk pada dagai o menuai na jikoi da tep da dong subab diti moi do hobi o gumo tapi nai da kita da dong subab diti mampai dai montok diti kesembahan bos kada zanda dong subab diti

0: Bang Abi dah 40 minit sampai di kesembahan bos kada santri kong Abi ketahuan kuma di Ozu kumasa Abi makiki nang ada kesembahan bos kada san kada hipai tadau subab penakan Ozu tadau ketahu sampai do tambah utpak laja da tadau subab temai mo sakadung de Ozu kuma dergai hobi no tepeng Abi do makiki nang ada tengohi do kesembahan bos kada san do tiket tadau kyo. Baza dari ko posisyon de break ang abi pumihi di tabasi akon ko tabasi ko mazano i tanudon na ginabo no nga tamay mo akito da toko tamay mo nagikibali aw toko akito abasi ko mara toko na aw papoy ho diaw nung ay hano da nga tanto no da da ina pi kita kita no ina pi boss boss no ngapeng ko pa nga tapre ko nga bi dahil pumugunan niti tamoy mo tako da pavasyon ni ginawa mo ay da da song sa tamoy mo na da kavasyan o tay mo da tako nung alat pamusaban tako kumadabokon alat nagi kumada tinan tako sandi om alat nagi mantok dahil ko pa si zon da tako api sa mo tako bago da subay timpo tapre ko nga bi om tanto na da dahil ko sa imban boss kadazan nikot binasi oswaw tamoy mo om izan ku diti tung kisanan ku zoom sampai hozo do tovino do timpu diti bisa mo toko bagu tabi Malaysia madani pipawasan bye
1: kisah panino guna mai.

Ya baka hinilir kuno rimbai naring oh mion intori anom pantik kamani betimpu halum suku saboy no natunggul kapam sahir sali ang usumway natunggul rimbai na lolot ramli sentri dor si mimi ladius madinin baru. Ya bagar kuno pengkonangan na kau rayu sengkering oh ramon da sabo VFM na kuno pengkonangan dangarangan undur kuno rayus nang ito ra bilin da londom hitu ra kono rangarangan ondok ra kono apa suku ra bilin ra kain rangarangan ondok keringoh ra sabo BFM ra londom hitio tengkonangan di cose potilu kukula pe rangarangan abokon ondok apa suku ra bilin da rangan-rangan ndo ra kono ngkringoh ras Sabah BFM ra londom itu. Pengkorangan ramion ndo ra kono rais ngkringoh ramon da Sabah BFM na per jam ka balut talong oper ra londom ra kono man ko popolai ra kono lako ko kula popolan da sungkai ter kono piala dunia. Rigayo ringoh ta karimbai lusar nang kiatan tori mestan indut sumila populan intori Siti Pajahamin.

Dari ko kabisa na nga natutuwang kabisa na nga makinangaw dito ka sa limbahan at takawan takatuang talaro takadua o pa naman natulang nataka anam dito taon doon na ribu doon na pa naman am yata binikaw id kalansanan ang sanang-sanang tako kasasay am konsikahan kuma tensanan dat magigyan dat Islam binariti nga naka ramit tako kagu diti kamayan dat panunan dat wagu taon dat hijrah 1448 hijrah kantok panagiriti taon 2000 doon na pa naman ang pagulo dila tabinikaw rong hatakot eh.

At amin ako itsong tako jam dato kumaduo. May di tira tika sa limbahan na mukabasana na untuk atuang tararo tako duo. Antok data jam kumaduo diti ngamiyampay tako diti ababayan dato sundait. Hello.

0: Tantakaw, ada makikinangaw. Amiti ko mo isa sundet manta di tepi na itikam, manta da taman keramat kota Kinabalu. Amira diti hat sundet di tepi na itikam iti. Di okoro po nga haro no sungu, maha po agayo nga aiso no sungu ka. Adi okoro po nga haro no sungu, maha po agayo aiso no sungu ka. Amiti kumodua manta di tambalut toko Lirni Erina John. Walai di Bulawan amu asalakoy. Walai di Bulawan amu asalakoy. Ila sundet kumodua. Amiti sundetet kumotolu manta di tepinay awit titi. Sundet na padaw nga iraditi. Hiti aku disan, rito aku. Hiti aku disan, rito aku. Mbak, kumado kayo dito rohian dat mamarait diti sundait. Amila rumamut doho ontok dat obana diti. Aso walu walu turi sedu apat turu apat. Teka aso walu walu turi sedu limo siamiso. Mbak, harna diiti pamalahawan dat telepon na sunang man kuromito iti. Hello, kapisan na nga natutuang tempinay.
1: Hello, kapisan nga natutuang kumadi DJ Albia.
0: Ya, terpinay tampulan. Hambati sa sundet umalanod mamaray terpinay.
1: Kura kagadit kumataloh dide. Hiti ako disan.
0: Raita ako ka.
1: Mamaray ko na pa nga. Barait, barait ang marambisan.
0: Oh, nakura to, ira dila.
1: Iyan na kan. Ay kong amno pom iya nakanta di pamarait de.
0: Iya aru hay kan nakrait dila sundat at kumatalo kaya tapi na itampulan ba pingkoro ila kumaysa amila kumadu ho
1: pataha ka na ikaw malutanin na na DJ Albea.
0: Ba pong siko na dia tapi na
1: ba megal na po
0: nakano
1: oh.
0: Ya kan sikan kumadi tapi na itampulan tu aru hay daun na rait diti sundet di tepi nai awit hiti aku disan raita aku ya tepot no barait rombisan kaditi harap kagu pamalahawan nga kada po kyo manku po alanai lo sundet at kumatalu bada damat dila iti sinding man tadi Masrin Jaudin iti langad kampung ku kainau kinang hotakau.

0: Kelangan di kampungku. Sesini mata di Mas Rin Jaudin. Ayah. Mata pendek yo iti. Masudet toko sundet di Kota Luritino ngan rita na di tabinay tampulan. Iti sundet toko ngan nasili iraditi. Iti kumuiso manta di tabinay tikam di okoro po nga haron no sungo. Maha po agayo aso no sungo ka. Iti kumaduo manta di Lirni Erina John walay di Bulawan amu asalakoy. Walay di Bulawan amu asalakoy kaditi. Amiti kumotolu sundet manta di tepinay Clarence Wong. Lobongon okon ko bangkay kakaton nga okon ko raja. Lobongon okon ko bangkay kakaton nga okon ko raja. Ambyah aso walu-walu turiso 244. Teka aso walu-walu turiso 25 siam iso. Ilo nomor da telepon dit mila mando ko romuto antok dot bana diti. Mantok dot mumbal dot mamaret diti sundai toko. Amba iti pemelawan dan sumusut. Halo kapisan ang ano to tuang topinay.
1: Hello lady.
0: Ya kapisan ang ano to tuang.
1: Kapisan ang ano nagindi ka.
0: Ba topinay hamba ti sa sundai dit.
1: Di kumadua diti no. Da nga.
0: Ya.
1: Akan niri diti.
0: Om, amu mati mila akan iti.
1: Akan?
0: Amu mila akan.
1: Ako mila karay dinagtau akan.
0: Oh, pengkuray ti kumaysa miti kumata lo.
1: Kurakad di madik i kumasad di.
0: Iti kumaysa di ako ropo nga haro nasungo maha pod agayo am aso nasungo ka.
1: Iri nga inna kan.
0: Amo milo akan iti.
1: Maanda pa rin tayo di kailan na gigi.
0: Ya, amo mo. Ya, ponsi ko na dia. Ya, ponsi kan kuma di tambalut toko di tinudi. Ya, iti sumusuhot kagu. Halo, kapisa na nga na to tuwang tepinay. Halo, tepinay.
2: Hello?
0: Ya, yeah, kapisa na nga na to tuwong.
2: Mga reto ko dati yung kahit.
0: Amba, it ang ba't isa sunet umalano dot mamarait na pinay?
2: Idait kumaysa.
0: Iti kumaysa, di akura po nga haro na sungo, mahapod agaya nga aso na sungo ka.
2: Kanta ka itulan eh.
0: Oh, nakura tutulan.
2: Ay.
0: Nakura tutulan.
2: Kare o pagyari malay sa mga putol na magaya na punda masa na di.
0: Iya, aruhay kad nakaret nila sundad at kumaysa kyo. Amping ko reti kumado, aminti kumatalo.
2: Sakon di aman tumasiri to sa tampin.
0: Mapunsi ko na dito pinay.
2: Ihan ti mantan bukit kayo madang ti.
0: Oh, iya, ito pinay isa iti. Ba. Ba, punsi ko na dia.
2: Ya, galap po.
0: Nakano. Ya, konsikan kuma di tepinay di tinudi iti tepinay Rosalia Mulia nga na nuridi na raitan daw iti sundet di tepinay tikam di okoro po nga haro na sungo mahapod agayo aso na sungo ka matapot no aso na suay nga tulan ya, isay tiya i Florita Kinajil mamaray to kuda di lot sundetet kumodo kadao sundetet kumodo walay di Bulawan amu asalakoy akon kota ni bungka pagulo po ilot ni bunga harap po hokretan dot pagulo ilot ni bungkya tapi na Florida aruhay na danga akon po matamneko nuridi naretan nila sundetet kumaiso amu mongro nadamot dat man ko ruhanga kaago iti sundet to kaw iti sining manta di Nick Tudol iti raitan dat kisas kenaw kinong hot to kaw

0: tapi ni kalau jam ke dua no pada mah dua minit ada tertuang. Kalau tak apa menyampai di ti apa bayan dot Sundayit. Sunda tato kumai so kumatalo di ti no ngan retana. Ba iti Sundayit iti Sundayit di tingan nasilina era di ti. Iti Sundayit di lirni Arina John nasilin Sundayit dat kaiso. Walay di Bulawan amu asalakoy kaditi. Walay di Bulawan amu asalakoy. Amiti sundet at kumaduo mantar di tepi nai ubuk. Kilong-kilong kamagi tumudu kuma Cotonabon. Kilong-kilong kamagi tumudu kuma Cotonabon. Amiti kumatalo mantar di tepi nai Clarence Wong. Labongan akan ke bangkai, kakatan nga akan ke raja. Labongan akan ke bangkai, kakatan nga akan ke raja. Mata benda kau iti pamalahawan na sumusut. Hello, kapisan na nga natutuwang terpinay.
1: Hello, kapisan na nga natutuwang lagi. Iyo, pakago ti Albea.
0: Iya, amo manguro, terpinay tampulan. Amo kagusun na tumalan ng mamaray, terpinay.
1: Umbalan ko dai katalo.
0: Mba, iti sunet di tepi nai Clarence. Labongan akon ko bangkay, kakaton nga akon ko raja, kaditi.
1: Ait, akon nga ko, itarigih da walay riman paudong.
0: Oh, nakuruto tarigih kati ha.
1: Man, pagya ukaday, ukadon, pagya itana di paudangan.
0: Ait,
1: pa, sungkadan na yun na ah, napakangam nga kakataon na kagum maan na kagus din ba na
0: oh, iradi oh. Ba at po, di ka di tabi na Clarence tabi na
1: handa, ba, ang pulsi ko
0: iya, ba, pulsi ko na di tabi na tampulan
1: oh, pulsi ko na di ka daw
0: iya, enak na
1: oh.
0: Iya, kung si kahana kuma di tabi na isa di tabi na tampulan tunuritan daw ilo sundat di tabi na Clarence labongan akon ko bangkay kakatan nga akon ko raja amma tepot no torigi amba amu mongroh dua podi iti sundat aman ko kaguruhang ay nga pagulo di lati sining manta di tabi na Rhinus Tarakoy ikaw o saraw-saraw ko kenaw kinangatakaw

0: Adam Neko, kakal toko bumi ang pay diti, ababayan na to sundayit, at alo sundayit dit na raitan, antok na to na to band diti, amo manguro, iti sundayit na to kumoyso, amanta dito pinalir ni Erina John, walay di Bulawan, amo asal akoy, walay di Bulawan, amo asal akoy, iti kumaduo, sundayit manta dito pinay ubog, kilong-kilong kamagi, tumudu kuma Cotonabon kilong-kilong kamagi tumudu kuma Cotonabon amiti kuma tolu sundet manta di tepinay udi gorong no ogumu gakod nga potogigi ngi mamanaw ka gorong no ogumu gakod nga potogigi ngi mamanaw ka iya nunu kado kayu iya, aso walu-walu turu iso 2-4 teka aso walu-walu turu iso 2-5 siam iso ilo nombor dat telepon dit mila mandok dromuto antok dat bahan diti ba iti pamalahawan. Halo, kapisanangan datatuang tabinay.
1: Hello, Gigi, ako pa kawago nga, akam karait ako.
0: Iya, mamuro. Ah.
1: Sa tagiging mamanaw ka.
0: Iya, gorong na ogumo, gakod nga potogiging, mamanaw ka.
1: Akan ka ka itang kuyo rin, Gigi.
0: Oo, oh, nakuruto tong kuyo ka di, ha?
1: Uka, di naman ito, pamamanaw daw dito, walo dahi gakod nga, potogiging, mamanaw ka.
0: Radik ya, bakon si kahantu atau po tila penimbar no to pinay.
1: Ba, bakon si ke na upo tapu nandi je. Nakano.
0: Iya, nakano. Ya, kon si kan ko ma di to pinay di tinudi nga nuridi. Kon si kahan nagi ko ma dia to pinay yatim tu neritan no ila to sundat di tepinay udi iya gorong na ogumugakod nga pata gigingi mamanaw matapot na tongkuyo ka di tepinay at yatim konsikahan nagi kuma di tepinay tikam to naritan daw iti sundat di tepinay udi gorong na ogumugakod ang pata gigingi mamanaw. Iya, konsikahan tu neritan kagudok kayu ila sundet at kumatulu manta di tepinay udi. Iti kumaiso manta di tepinay lir ni Erina John walay di Bulawan amu asalakoy. Iti kumaduo sundet manta di tepinay udbug kilong-kilong kamagi tumudu kuma Cotonabon. Iya, hara iti pamarait manta di tepinay Rosalia akon kotoy ko ralan iri diji i kilong-kilong kamagi tumudu Cotonabon ya konsikan dia tepinay Rosalia tu noraitan nu ilas sundai di tepinay ubug ya kilong-kilong kamagi tumudu kuma Cotonabon amma tepot no hot nuridi ralan at apamarait konsiko amu ogigina kumadia tepinay Rosalia amma tepinay ko jam kohapa da teluna sumuang no jam kohapa da teluna pada maduo dua sundait dat naraitan aman ku kaguru hanga pikir harap aduh na pada mualu minit tokau dat pagulo dat nuridi apupusan iti ababayan dat sundait mapagulo dila ti sining manta di Wiltonham di iti tangon ku karitikan au kinang hatokau.

0: Kaya tama na ikaw sunda ito ko. Ha, iti ko mo iso. Oh, harahot. Piro ha sunda ito ko dit na reitan. Nantok na tatuang na tabahan diti. Iso, 2, 3, 4, 5. Ha, harahot. 5 sunda ito na reitan. Nantok na tatuang na tabahan diti. Iti sunda ito ko nga nasilinod ira diti. Iti ko mo iso. Kakalpo sunda ito dita pinailir ni Erina John. Walay di bulawan amu asalakoy. Walay di bulawan amu asalakoy. Ila sunet di tabi na ilir ni Erina John. Miti kumaduo sunet manta di tabi na kalyun. Mamangkis imontis manangaw do lumpis. Mamangkis imontis manangaw do lumpis kaditi. Amiti ko mo talo, sundet man tadi tepi na Clarence Kagu, purak kad purak sampa lumapay dot nuluhon, silaw kad silaw sampa mintikit dot tulungan. Purak kada purak sampa lumapay dot nuluhon, silaw kad silaw sampa mintikit dot tulungan. Ya nuno kopyo hiti pamarait diti sundet dat teluh kagu diti aso walu walu turu iso 2, 4, 3, 4 teka aso walu walu turu iso 2, 5 siam iso ambah bo nahit kambalu tanto kodi umbalai do kayu mamaret kagu diti sundait dot akawagu diti. Mbah, iti pamalahawan. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay. Hello, tabinay.
1: Hello, tabinay. Hello, DJ.
0: Yeah, tabinay.
1: Milapay do nuluhon.
0: Milapay do nuluhon. Purakad purak sampa, lumapay do nuluhon. Silaw kad silaw sampa, mintikid do tulungan ka.
1: Liud hawun kang kuda.
0: Nakuruto liud ang mahawun ka tiya.
1: Amit apurak wah, gelok mga apurak apurit hawun na pagyadi nga. Asawa-sawa tunuluhan nga lapayan. Asawa-sawa tunuluhan nga lapayan na pandait silawa miluyud.
0: Meradik yo. Aruhay ka kago na nakarait diti sunet di Clarence the Pinay.
1: Sanang-sanang na panagbay na diti duwa na narait ko.
0: Bamila na makiw ni sinding nung hara na sinding dit po kiw niyan. Hara na saro sinding dit po kiw niyan the Pinay.
1: Ha?
0: hara sinding dit po kiw niyan no? Tu nakarat ka dua si sunet antok dat bana diti.
1: Ikelo kung makinangaw diji, ikelo kung makian dito sa nang kinahano na patarangaw.
0: Baya ba. Masika na diya tapi na inak na. Ya kung sikan kumadi tapi na diti no di, itapi na ipaduk-paduk matuhir di. Purakad purak sampa lumapay dat nuluhon, silaw kad silaw sampa mintikid dat tulungan. Naritan iti sundet di tabi na Clarence Wong haun om luyud akaun sikahan kumadi tabi na di tinudi misay ti tinus yang kim kadaw diti walay di bulawan amu asalakoy pamaret kuno pa nga tangkulawa korut kada di tinus nga asadu-sadu patapi na itinus pengkoropo sikaw amu agina kumadya tapi na itinus to mumbalkasay dat manuridi mamarait diti sundait antak dat abana diti tapi na Marius Marudim walay di bulawan amu asalakoy mamarait na pa di tapi na Marius diti nga tampulingot kada nga asadu-sadu patapi na ambah dua posunet dit nuridi amu neritan ambah manku kagu ruhangan poka pengkura iti hara 2.5 menit amu mangurah iti pamalahawan na sumusut. Hello, kapisanangan na tatong tabinay.
2: Hello, Daddy. Thomas akan nabay na.
0: Iya, tapi na Thomas, ba? Tapi na Thomas, haradua ho sundet it kakalpud amo narita nam mambalkod mamarait.
2: Ang oit amo asalakoy ka, di?
0: Iya, walay di bulawan amo asalakoy ka.
2: Akan ka it talibong kad kirugi, ready, di?
0: Sadu-sadu,
2: baka dilir. Amo di asalakoy rin kirugi.
0: Ya, ilatan ni bung na panga kangam na da nga harap po ha karaitan at pagulo di ilatan ni bung.
2: Amin sa mulak eh buwas niya talibong ay dede.
0: Nuno.
2: Nuno. Aki guwas siya andari.
0: Ah?
2: Ang guwas ang talibong ang rugi.
0: Oh, nga asadu-sadu pa tapinay.
2: Atok ng kura ko pina to mahal.
0: Mahal ko pina iti sundan ito pinailir ni.
2: Bampos ko na kato inidip mo po dahil ka malang.
0: Iya, bampos ko na dito pinay.
2: Oh, yan doon po.
0: Iya, konsigan ko ba dito pinay Thomas. Iya, iti sundan dito pinailir ni. Walay di bulawan amo asal akoy. Amiti sundet ito pinay kalyon mamangkis imontis manangaw do lumpis kaditi bah nuridi dua ha sundet dit kakalpod amu nuritan amu kuno ruangan kita pinay ko nga pagulo dala sinding manta dit pinay vetelinus insu tondu tasuaw kaditi kanaw kinong hato kau

0: Ya, tapi kau pada malam 5 minit apa gulu dah terlumang majam dah terkuma dua iti dua sundai tit kakal pada amun naritan. Sundet manta di tepi na lirni Erina John walai di Bulawan amu asalakoy. Amiti sundet di tepi na kalion mamangkis imontis menangau dot lumpis. Mamangkis imontis menangau dot lumpis. Ya, pengkurokat. Adok kayu tapi nekau karet di tidur sunda tit kakal apa amuk noraitan ambai ti pemelawan da sumusut. Halo, kapisan nang ana tatuang tapi nai.
1: Halo, kapisan nang ana tatuang lagi.
0: Iya, ba tapi nai tampulan kago.
1: Pemarai to ku dadit. Walai Bulawan amu asalakoy kadi de.
0: Iya, walai di Bulawan amu asalakoy kanono kantia kago tapi nai.
1: Ay, akonik, nda, akonik ko talibong at pamarimya kali pamarayat ito maso din, akonik ka talibong ko eh.
0: Ila talibong, kamendat kapagulo dat ila talibong harap po. Kamendat, ano ridi, ila talibong na po nga kangam, no? Nga harap po at raraitan at pagulo po ila talibong.
1: Oh.
0: Ah.
1: It nuno garin de it sumune pakandam ni ako gaya na pa naman ano na salakoy
0: aruhay na da nga harap po karitan dat po gulo dilo
1: nanda nagi de nam nuno de aku nak karet nu dinat sundait di ernihan na
0: amu mangurah amba harhot nak pirohot sundait di neraitan nu ditinu di amba amu ka makyuni sinding
1: dua na
0: iya
1: makyuni aku dadit sinding dot sega sanganu dit sinding dit sungkad turali tadi de
0: sungkad turali. Ilak na?
1: Ilak na.
0: Maman ko po niya dati, no? Ba, ponsi ko na dati, Pinay?
1: Ba, ponsi ko na gidi, ha?
0: Ya, may kalapainok, no? Ya, konsikan ko ma dito, Pinay, tampulan. Ya. Apagon, kapyo ti sundet dito, Pinay, lirni, Erina John. Walay di Bulawan, amu asalakoy. Bahay ti pamalawan na sumusot. Hello, ako bisa nang ano to tong tabi nai? Siwa mo agigin ako madi tabi nai di. Bah, tabi nai ko, anong rumamot ko na padhiti da studio nga, anong milo-milo nga. Bisa kan pada mo tat radio teka insadu ko manta dat radio kyo, may nuridi may asanong at piramutan to ko. Ba, iti sundat ni tabi nai kalyon nga kakal pada mo naritan. Mamangkis imontis menangau dot lumpis kaditi. Nunu gak kapio pamarai titi dua pa iti sundet dot nalu antok dot tatung dot bana diti. Ambah iti pamalahawan dot sumusut. Hello, kapisa nangan dot tatung tapi nai.
2: Kapisa nangan dot tatung iti.
0: Tapi nai isai ti.
2: Oh, Johnny lunog diti mantasanakan.
0: Ambah tapi nai Johnny. Ambah iti sundet umbalano mamarai dot tapi nai.
2: Kenapa? Popi anak urut.
0: Ya, popi anak pokopi anak radio no.
2: No kade di ti sade de. Wala de Bulawan asal kai kade de.
0: Ya, walai di Bulawan amu asal koi ka.
2: Oh. Pemarah ko pada adi asal koi kai. Adi iporing de selokoy nga ay asalakoy.
0: Jadi nuno pamaret no.
2: Ere de ho pamaret da.
0: Poring?
2: Oh, poring.
0: Oh.
2: Bambu.
0: Oh, nga asadu-sadu po kadilir ni.
2: Asadu-sadu po kay.
0: Iya.
2: Menaretan na di tumasin nuridi karut kasi di.
0: Oh, ila ya nga
2: wala la korut kasi de.
0: Ah, nga ako ni.
2: Oh, mo ka ni kari-kari ko eh.
0: Ya, ako ni Asadu pala.
2: Oh. Ano kaguti siya dito?
0: Ba, iti sunet di tepinay kaliyon, mamangkis imontis, manangaw da lumpis ka dito.
2: Oh, ko kari tapi kang kudadya dito. Oh, kari-kari tapi mo mano.
0: Sedu-sedu pa ka di tepinay kaliyon.
2: Kaliyon, nunuri di.
0: Oh, ba, ba, pansi ko na di tepinay.
2: Ba.
0: Ba, enak no. Ya, konsikahan ko ma dito pinay. Isa di tino dito. Pinay dyan ni Lunog. Mamangkis imontis. Manangaw do lumpis. Karitapi kada nga. Ako, ni ka dito pinay kalion. Amba, amo manguro. Iti sining man tadi. Ha, sining dat a pinakyano. Man kuponyo ilot. Sinding pinakyano di tepi na Rosalia Datino nga pagulo dilo sinding man tadi Sherina Lynn kada kaus ginawa kaditikano kinahoto ko.

Manku paranghay kumatain sanan arahyan diti sinding, ida kalansanan alihis sa ginawad sera karangaw diti sinding. Ambah pon sikaw diata pinay Clarence, kada kasusa, umbalan ko datman po. Manku po niyo antak dati no, mantak da kayo diti po diti pa yung karadya, antak da tatuwang datman diti. Kapisanangan at papanaw karadya, pon sikaw, tumamili makinangaw diti kasalimbahan at ako. Onsikaw di ata pinay Maria Johan Paulinus Gion adit kakal pa makinangaw may aditi live.facebook ambah tumbayaan ko sinding dat pinakyano di tanga tambalot takaw di tino apagulo dila iti sinding manta di Norbert Servarius iti kalansanan kaditi kanaw kinanghatakaw.

Na, nalihi si Lirni Erina John, nakarangusin di nga manta di sa karmado sa ditinudi. Upus-upusan kuya, minagayta ko may jam ka permiso, 2 na pada ma 5 minit ada tatuang. Amiti pasan sumusud manta di Charles Loginon, kadariti kapisan ng antatuang tadaw ko duo, kumatang at tambalut ngay ko. Ito pina Jonis Masantil, Jonis Mantahan, Datu Elizabeth Morris, George Lining, ay kumadi Joseph Batilo, Clarice Logi, Bin Emilia Gom. Amtayin sana na kingaran igisom.z. Amtayin sana na makikinang usaba BFM. Kasaliman boros duso ni Osonong Kopiota, Bipio Basan, Kadi Charles Ponsico, Adi at Pinay Charles. Apaguro da mamason kopisan ng antatuang tadaw ko duo, Yoho I Abdul Malik kaditi. Kapongkap da pason, kumatayin sana tambalut ko ida Sabah BFM, Om Id. A group yung balutan di kalihis nga siyo tu aw ko yolo ang raitan tatuang labay na diti. Tu pagkaringahan kuno pa yolo diti sudawil ko kadaw diti. Aroh yan kakaigaki rinapak pakis samayan subsadin da kingkap. Aroh yan nagi piguringon da kikap kingkap lado topurak ombin terung. Agumo ibagya aroh yan da rinapak samayan napusadin da kingkap. Maginada inda matitulun kingkap kisamay tanggiluang. Iya, hapon si kawadya tepinay Abdul Malik. Batam na ikaw sining na sumusot niti sa sining manta di Justin Juani Kapirubai kaditi amsutan na niti sinding pili di tabi na Clarence ditino makyuni sining manta di Jurin Kimin pinampatan di Yuslin Gamin iti pili-pili kulangsat kaditi kainaw kinanghatakaw.

0: Ai mengkopi. Nu manu hiti walai pengobatan.
1: Ai mengkudit. Moy aku beti pengitong tempinai kuna kesuang hiti.
0: Nakura tu memungkus ka hiti.
1: Ai nakurgia. Amilo.
0: Ai ai ai. Hudi. Nu kana pain surat paguduhan na memungkus ka. Kail ka mambasa ka au.
1: Kai. Okay. Ang ayok bahilala.
2: Walay pengobatan na po nga kayo ng paguduhan dat manigup. Kada panigup, sirait kayo ng dat walay pengobatan.

0: Pangindapuano manod agumo at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano it RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magiging odahay manikilit tadaw ang mila yala sumiliw mga malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Mga hub kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada poledo ramuta kay id number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 mentak kapailan sumusuot.

0: Libung nu katanaan pinulungan imbak Kenyan Rasandaka. Pinapatik ni parinta negeri na sauk katanaan pinulungan kelas kesa rat tahun 2000. Katanaan imbak Kenyan hayono mamar talung ngopor nga hekta am tuono nakasuku jutaan nga tahun. Mayuran na pabatikan na sauk katanaan pinulungan kelas kesa am pusor panambuluyan. Imbak Kenyan sino aswang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu na kaya na yung tahas, rondo tataw na potok ang aloho, rasawat no 205 ngopor na kaki, ondo tuo no nakasuku na yung kukula na ribu tahun. Sino yak po yung bosoy imba? Bosoy ondo tawoy no talo ngopor na mita, kasawat no walu yak na mita.
1: Nembangan Amaliaw, Kapam Maliaw Basin. The Lost Wall of Sabah, egin rapu rulidut Sabah undo mulogo tojo. Arabal ru geografi no kokosan rapaliuk undo mayo tojo, ragayono 500 per ngoperam balu kilometer persegi, ang landom no 1600 tulung ngoperam 5 ngamite, yonangun rulonson ru batu ru agis ang batu ru rosok. Kokosan anang sibuni intor arama tutunan rutan ati. Malingon, manampin ang magalung raribuan tutu ang ratusan mayang ondok mapagon matum. Rorondo ondok mapatunggul ralembangan Maliaw ratanati ang sungoy Maliaw, ondok tumilis rasungoy kinabatangan. Talu bal manday ondok mamunduk tojo raguang sor ralembangan Maliaw ti ang bujuk lutung, bosay Maliaw tul natampas rasawat maparambalu ngamita ang niak tilungan linungsut, rondo tilungan timu mapalo ondo mokondo Sabah. Rabilor 1993 nembangan Maliaw pinatanau kosendra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1. Amra kabalu ra inukam sinokra eko penambulian sa pertalu ayuk intera kandayan aru riliut ragitio mabuli pulau lawan. Ra duo ayo

dasanak isa sao pa kanon do ta kanon tongomis. Otogian niampai ta kanon tongomis. Kotoguvang komohingkangan avagantinan om kitoluo. Noindaman opulokis toy hyperactive. Kotoguvang carious nipon om monsis. Akaso oloso. Osusa mga kanta kanon niadang. Oponsol ta kanon niadang, montok kosunizon ohidas dasanak ngavi.

0: mo tabuhoy daw.
1: Ba, isa ay ligam matod. Takanon nga gumo.
0: Ako di nagitakan, no? Tamang ko dahil atinano din, no?
1: Ish, aw po. Kamasat nagitamba na tino, bo. Isiyaw din, no? Sumundok pa nga, magka ko'y tutak daw na unang kakan.
0: Kaya ako na nagaliti ka, di. Abin hausan.
1: Oh, no nga. Kanano po daw, abi kya?
0: Opo, ta, takanon iti. Yung dama na kimagagansak din ako, di.
1: Koy ho, subodiyaw din, no? Nung kakumay na makan,
0: Mega ko, nabisaw sa nagyariti.
1: Ay, nakatingkod ka na lang mga kan. Aw, panakasapalo na ka, no? Ba, subeta daw ko di on magamita ka nun. Akon ko tako na makan.
2: Kadapamibata ka nun.
3: Mungit o tugunok do tuhun i manambasan do oitom om ipapahabus do carbon dioxide toy mamitumos. Subay ko dino, anangan nogi o tugunok do tuhun i agazo otinan kiza kavo o tondu magantizan om tuhun i mamaso mongusat tinan.

0: Uy, mohoing. Mongo ko. Uy, doi, mohoing diti. Kongo ko nang ko diti.
1: Kongo. Nay, zote woton no dino.
0: Isay bago, no kwoto aus ni mada woton.
1: Oh, iba bagyangan. Hobon zote si mamay, ko anu no po.
2: Zata ko to ang tangaswaw, kadahangatay no boss ito kapatu. Pantangan no mohoing, hohobino mohoing dot kausandiyo.

Kopi bosian tampinai. Pakino nga una, kasahimban, bos karazan, dotikit tadaw. Naikot, binasi. Mantadogo, Joanis Lajungin. Kotohwadan.

0: Hey, ngoo ko yan na di ah.
1: Ah, kayo ko naman tumamay. Hujang bo, hujang.
0: Yaman nun na ganyan, makaaw ko po na di ah.
1: Ah, hujang bo mamay, hujang.
0: Na ano ko ganyan sa nga na ko? Uy, muhi-muhi ka na oh.

Hey, kopi pos yan na lang usubab. Dupin ko nga, posik. Tungag ko na. Tunda, no? Magkinangaw na ko sa imbanat ako. Awag yan. Nasakan na po do. Daong usubarita pa ko nga, vi. Kadaw ko kutigog ta na bay na. Kung katadaw, Minggo. Ito may mo na pagyang may nga. Ongaw na ho. Ongaw di azo ho ko. Do, tigid ta daw Minggo. Nga ta na bay na. Tadaw katahu. Kapadam tu do buhan ko onom. Mumusik di azo bago. Manta da nipizan di azo dati di tapasi di. Di ko sadap dati. Ta ikaw editino. Binak bisok ma di sunga vi di tianangan do tu manut di kamintong do iti asa savan do vinon kyo sa savan do vinon i di tinu kahapas na gidi tinu pihavanan di iti pogon do France pihavan do Senegal tohu gol pinatumpos do France iso gol pinatumpos do iti Senegal dani dain pihapanan diho nahantoy do France nakanunod tahu o ano iti tahu mato dahil iti tinimungan teko group do ay iti o po nga o ano iti ansan do kumariya so ngayon man makadong France ano iti onsikaw ko ngayon ito nahantoy do France of pihapanan diho nalilo ko sa parit ito pekong ngayon yan pa yung kodogo Izoy Benjvino tamay mo do mamahis dia zo do musubab di tebe ko ngabi do musubab do tadau ko tahu om lagi tadau baina tadau ko undangan ai han tokau do tadau baina tadau do ko undangan untuk do iti kepananakan do awal Muharram nah ko pengat tamay mo do ko sembahan bos kerazan mi ampai dia zo mamahis dia zo ampai hozong ai tangga pasirin bos do kerazan kiba hozo do hahait kiba do hozo do kabavagu kiva hozo di vo no tip di tahun vo nga padam teko sisam nga padan nga bos hozo doi bos alazan nga vi wap nga kano magkinangaw sembahan tako do nga subab di ti ang katawadan do minamihi mega tamay mo paingukab nga vi platform do Saba VFM mega tamay mo dahil Facebook do Saba VFM nagini TikTok na Saba VFM. Saba VFM katuhusan. Nagi RTM click. Nga nung mamasok ko mintong do pihapanan do do nga subabiti pihapanan do di Iraq muban do Norway mazada RTM click kapasa ko mintong do teka mo kinangaw tumanod do kasayimban tako diti mazada Facebook bagya kanaw tumihambus id kasayimban boss kanazan

Tagguhi ka di ka feste mo kujin. Ay na kinang tako so di Boris Jomilo na zakan ko. Om nung ongo di zona na zakan ko. Dalongo subob tanaw ko tahu niti. Kalaw ko kukuha za ito na zakan na po nga bito binay. VFM, V good.

0: Diba na jam ko nung pramsisang minito doong subab id pagunot ako diba na ibang nga vi kopi mo siyan do doong subab gamani katatanod nga vi do pasahimban to ko do doong subab taro dito ko tahu ko pa nung tubuhan do ko nung id kahansan nando avasi o inabasaan to ko binag pisa di kukuha maon teko kalajya to ko teko ano na pa ito na ano to ko dasom do pipiya tadaw diti niti ahansan na kita ko do niti avasi o pumamasi to ko kani bas dasom do niti pipiya tadaw diti mabina ka piso dupo tadaw kumalajya tadaw ba yung tadaw kondangan idpita nga do minggo wago miho na hansan do paumpus tadaw ti tadaw kondangan diti tada ko undangan da awal Muharram mo matatamis na data ko nga bida po ampus rao tiha binak piso madezo mo kikinaw nga bida ko sa imbahan bos karasan dong subab diti tamay mo da karata ko hivay mo nang katuhuan da kumaminamangun tunonuan bago da kasifatan da kokito da kosuabon kanavaon da tadawad bay na diti ani nadi iho no menaka tawad ko kuma dai minamangon ba om kanaw ti mambus mamuhis ginapo yan pay hozong abi tanga fasin bos na kadazan pamuhis ti ozu do do ngo subab tadaw ba diti
1: awal Muharram toy maal hijra handa man de kinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantad Mekah kuma Madinah hang pembida papangku pinggi saman do sumimbang sendi kuma i hobi avasi miaga do papagyat pisaan umah mazapyo binaisan om papagumu do kubasan sunat moy do kanu tingadan. Kotobian Maal Hijrah, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Awal Muharram tema Al-Hijrah, handa mandekinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantan Mekah kuma Madinah. Hang pembeda papangku pinggi saman do sumimbang sendi kuma ihobi avasi. Miagado papagiat pisaan umah mazapio binezan om papagumu do kubasan sunat moi do kanu tingadan. Kotobian ma Al-Hijrah mantan RTM teman setia Anda.
1: Tapi kau ngafir ada mana jam kau nom empat ngepodo menom minit dong sebab id pegun do toko tapi naik kau. Om kemar dia zung ngafir di mama sudah pentan do itia sasavan do vinon niti om atau bahasa anzo do mama sok komintong di tipi havanan. Pihavanan do itia dari grup I iti miampai pihavanan do Iraq om nogi do Norway om babay na diti iso gul na katumpos do Iraq adminit do kotong padom sizam om do ba Norway duvo gul mantad do itia mamamain do Manchester City tumbasan do gumu om na kodong Manchester City diti do mamasa pengintong om i Erling Haaland pinapo tumpos do duvo gul na diti duvo gul di Erling Haaland di minit ko duvo ngapodom si Zam om minit di ko apat kaapat op ngapodom tohu om iso o Iraq om nogi duvo gul no ko tumpos do Norway ngaki pa iso diti niti anangan zo do papoy ho dezo tapi naiko ngavi kiva do iso niti pogun di naik pogun to nini ba iti pogun do pulau ba iti mga inkwo o mga ait do papotus do nga do pogun di ho iho na po nga nung mga toko basao do miyaga di na po nga do nga miyaga kakurasaw ka kurasaw ni inkwo kupizo papotus do nga do pogun niti iso pogun ni babay niti maso do main di sa savan do vino dari pongo ku ziozu onu inkwo do mga it do ngan kiva do tohu kavo do pangangait iti nga iti na po nga kumaiso kyo kinongo diozu
2: kyo risaw
1: ka iho nga do inkwo papotus na iti na po nga dead boss do British nga dead boss do the Molikan na po kinungo to ko
2: Curaçao
1: kiva duvo kavo do papotus do nga do pogun niti nga nung itumanud na po do tuhun do Curaçao do so sandi nga it boss do tiho kani ko saw ka ko saw ay ha na pangangait daw na aniti nga na pagun di ha mantad boss daw sandi kamazan na po nga inkwot ako mga ait nung pagun tako do sabah ka na po tako nga sabah miyaga na po kani nga iti na po nga kima da tohu nga nung id id tuhun do pagun do ko saw dia so sandi nga ko saw ka mga it dari yan o tayhaan to ko kumay da itya pogun do ko saw teko kurasaw e mama so da pain maso da mamain da ida sa savan do vinon da taon iti da yo id America kano tumihambus mamahis ganapo makinangaw hozo nga bitang apa si ibos na kadasan.

Dah mana jam kau tu, semak dah jam kau tu 2 minit dong sebab it pagun dah takau tapi naik kau ngave. Jadi, posik. Memosik dia sudah dong sebab diti, kadi melini diti nu, tadau baino, tadau kau undangan. Bagia, kadau gang, iho nak kelaja aku diti memosik dia zu. Mantad tadop taiko ni pisan nga video zudo dong sebab diti. Iho no, ni tida niti pemusik dia zo diti moy da au kon dihembus niti mongoy kada hivai nga vi itazam ngozo sumado nga vi itazam nung kivada ti di itazam do niti ipp lawan dia sebagai akan ya nga ko penga pembuso ko pahai da pason kadi bagi ambus kozo i inai yugung iti mazara TikTok kadau kituhung na pembus pason daw om pason daw na po diti nga kadi inai yugung kemason jauh ka daw kumada tu pinay ngavi miaga di bimbingul Evelyn Sipail dayho id terian ka pason daw kopi pasyan na daw nga suba bumansan na tumay mo na patokaw id kahidasan ka di inayugong niti kani inayugong daba masa na pay ngangaw kopi pasyan nga vi to pinay niti id Facebook da saba VFM mega tumay mo ang alamay ang pulokis ang suaw ko nga bitagito ko may pa dapason nga video zoom magipapason magihuhusi ko dapason nga vi Geoffrey Antang Clay Ignatius Edmund Alasius Christopher Stephen Hughes Christopher Simon Shelicia Benjamin Stephen Lojoyo Betty Genius Rupil Muhirin Charles Loginon Joanne Annabella S. Paulinus, E. Paul Eric, Henry Chong, Jennifer Lee Mobijon, Sylvia Paul, Agnes Nining Jaibun, Judith Thomas, Lucy Linda Lidwis, Maureen Kinjau. Agumu nagi aku po ID agumu tau nga pada mapat tuhun mama serpain tanu de pason pangagumu ngavi nga nakita ko dito no de nakapaguhu na po nga Angelica Ojik nakain sabat nga vi aku ding nga vi okito nga niho nga ko pa nga hansan aku kwasan da niti nung aku ait nga dia zukyo dadi ha no katuhanan dito may mo na po isa pa bago na kapasyan dito nga kapipasyan na kinapasikan dia zo na tumisusupa dong supab ko po hom teko dong supab hom dahil na ako na pintanun nga vi dahil itiya Facebook na Saba VFM ba nung anangan na mi susuy yan pa na botok ko dahil TikTok ongay ko na rin TikTok dahil Saba VFM Be Good nga ako po nga tumay mo na po makinangot ko hazo nga bitang abasi pumahis ko diyo nga vi do tadaw bay na diti do nga suba diti bam kano kinangot ko hazo di pili ganay Elis Dison managi Juliet Salibun Joget pahit ako kadipidik ganay Joget nan sakan di mamay. Jadi ono nan sakan di sudong musubabiti panganas di sudong kupi.

0: Mogya mabas-mabas toko omhi vaina toko kadi oniti kadi Alice Juliet Sadibun kadi tino di dai popogiot do pio pinezan di hozo dau di tino di tapi neko ngavi dari ko penga tapi neko ngavi kuma diozu i nangan do tumanud do iti ado World Cup diti sa Savando Vinon diti da ba maso da ba minor diti da minute do ko himo nga pada mapat om no way kakal duvo goal pinatumpos om iso do Iraq nga kuma dia zo nga vi i manakadong do pagunda Argentina miaga na di Reno tu pain gaong do Argentina da ba bayan ti pain tonda so na ti do mandat do mintong do itiasa Savando Vinon pihavanan do Argentina kadi Reno diti jam ko si Zam do tino kya Argentina Argentina movando Algeria dai itia group J group J. Dari yang tangai kepahit nga vit ya ano iti isay nga vi ipinapabuzo nga vi do alamay ipinapabuzo nga vi do pason na iti WhatsApp do Saba VFM mega tamoy mo mega nang gabi dito daw Minggo iso hinga vi dito kita ko pambuso kepahit vip yo iti Simon Boswin om isavo daw i lili nyam pakungkap pahay da pason ka daw kumari datu seri katawaran da pason no Simon om papungkap isa da pason kumari datu seri panglima da klik Clarence Bungkas Malakun om di datin seri panglima Sylvia Malakun om datu Protasius Mukiaw om datin Emma om kuma sabi ito binay kuma may mamay na inay boysan ko ngavi manangaki na huwag ngavi kapipasyan no kung si kano dong usupa pansan da toko do tomay mo na kano da balakat to si ma manta do kinaingan ka di Simon Boswin om sabo daw i lili nyam om i Abdul Malik Tahir riti mamason magano ko si batan vokon o nga di ait ko tadaw bay no kadaw miaga da i da tinimungan da piyang buhutan di Kohis miaga di Yagang Koyok Men George Kimbun Ross Sugud Yubug Tempulan Marta Ginun Lon Linggang Rosni Gosi Liza Raymond Johannes Mansatil Petrus John Yupin Bagang Sage Sintom Majakong Majuna tambahot di Vokon nga siyo to aw ko izyazu o nga sifatan na mga ito daw nga sabab di tikyo nga kadako kaus kivada Cindy Cindy di Abdul Malik iti nazakan ko daw pa nakukupi-kupi daw nga sabab di tika ba om kinungo to ko o nuka o Cindy di Abdul Malik iti simpulan di adu o tomaw-tomaw mambay hambay tantad di adu minamanaw tohu tadaw di aki hangadon di adu o somok au minaka namot diadu minuhi kiulu atata o sadu do kinauhian di odu di tinakauhi dahi kiulu nombor gya zi odu nombor zi odu pengizon nombor zi aki pengizon di Abdul Malik kwa po nga iho no zi aki hangadon di odu ka dahi itia nazakan di Cindy di Abdul Malik. Mam tebe ko ngabe kano. Tebe ambo semua is ginabo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Awal Muharram toy ma'al hijrah, handaman dekinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantad Mekah kuma Madinah. Hang pembida papangkup tinggi saman do sumimbang sendi kuma i hobi avasi. Miaga do papagyot pisaan umah mazapyo binaisan om papagumu do kubasan sunat moy do kanu tingadan. Kotobian ma'al hijrah mantad RTM teman setia Anda.
4: Dunia FIFA 2026.
3: Buntugan sa Saban Binon, Duvo ngay Budukong Padam, Duvo, Argentina. Tumanod montok papatinday kantazan om humantay kaintutunan buntugan montok kumay ngapak. Namotino, Mexico na pangapagun kumaiso dahil susuzan inadadi monumpuan sa Saban Binon FIFA do intahu mega di taon 1902 ngapod 1908 ngapadam onom om Duvo ngay bu, Duvo ngapadam onom.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Wah, nak kita ngatakan Hozo di Steven Bitor, bihin di Amat.

Adahi vai piniyong pangazan. Hi, Izol, Izande Evelyn Bin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo inoikot vinasi.

0: Asuaraw ta mai mo.
1: Hi, kopi bosian.
2: Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
3: Sa himbahan Boss Kadasan Saba VFF.
4: Naikot din si Asuaraw ta mai.
3: Kanaw-kanaw, kanaw makinangaw.
5: Hey, ito no, po sa himbahan Boss Kadasan Saba VFF. Naikot din si Asuaraw ta mai mo. Kanaw-kanaw, kanaw makinangaw.

Daba na jam ko tutong para mi samin tinong subab it. Pagunta ko, to pinay ko ngabit, talaw ko toho. Kapuram tu, buhan do ko nung panakan ho zo. Do, talaw ko toho. Dari ko pumuson ko ni pason nga video zo masa do WhatsApp dito pinay ko ngabi. Mega tomoy mo i ko paguho na po da papahambus da pason na magkihambus da pason magayti i Elisha Lilim ma papahambu niti mamason kung madiaka kung ngabi ka di tabi na kusay kung ngabi tabi na itondo kung ngabi aka o mabang ka ba daw diho boysan kung ngabi i maggahong gahong kung ngabi i ayong ayong kung ngabi habi na kapiso tambahot di mason dogo id panakan ho zoro tadaw ko tahu diti tambahot ikatutun dogo nogi ako kututun yan nombor na po kung ngabi kapibasyan tadaw ko tahu tabi pibasan tamay mo na dato ko da omohig da tom id ko mohigan tamay mo kadi Elisha Lilim mantat manggatal mi MJ mamason kumadi mega tamay mo di anuan daw pason idato Hermes Jakim Anthony Jackie, Miss Mus Jakim, Johnny Upin, Tampulan, Abdul Malik, Rose Sugud, Stella Amandus, Maria Nick Basintal, Maria Juhan, Elise Shalilim, Mania Gansing, Omson, tabi ko tutun logo ka. Ego Samzet, Ikingan, Ego Samzet, Kampay no, DJ Tadaban na katakuan na pason no, MJ, Ansan no hida, sakaw na da, do tumay mo, kadi Maria Jakim, teka MJ. Mami Julian Yapa, mantad kampung Lintuhun, Tambunan. Mamason, kuma katuhadan da pason no, Julian. Mamason sino kumatoyin sanan sina kagon Yapa, Sodipan, Sudiman, Kojun, Tumitiw, Sasi, Gundorong, om paganakan, o talian bosingi. Kuma nagitoyin sanan tabinayam, kuma buhutan kong abi. So, top di katutundago, ay pason na tabi, taro ko tahu. Tabi pibasan om hangad tumay mo ko Dios do sabi abi ka di Julian ya pa. I Joseph Golombo tabi kopi bosian do dong sebo da tanaw ko tohu. Kadi Joseph Golombo diti. Kopi bisan manandak do tadaw do maal hij awal Muharram maal hijrah kadaw kuma do pu kanakan ng pinovangan nga vi kiyoga ma do Islam kadi Joseph Golombo mantat kampung Mapilis Matunggong. I John Tati mantat Langkawit Papar Mamason kemadi Alicia Lilim Berita Mandag Julita Judith Selamatin Angelin Marcelinus Bri Samuel Lucia Bibi Nancy Tating Juanis Majari Anthony Sipanul Mike Maturing Frankie Tan Johnny Lajuman paganakan ko sandi miyang papason ko tabi ang tanaw ko tohu om tabi basa miyang pabalakat na minamangon at tatamis na ko na daano tikin tanaw ka di John Tati mba tabi na ikong abi kanaw kinungoto ko i hozo pong kapon diozo kumarinong kapan nga abi diozo om hozo om nagi pason nagi diti pason nagi diti mantad di Dona D Dona D manta dayo id long pass ya do sipitang om mamason zonagi kumada toin sanan ngavi kombuhutan tepinay ngavi makikinaw ngavi id mantad id long pass ya kadaw kinangot kawit ho zo di Evelyn Dibin mondom do tepinay

Ozo di Clara Paul Manjakon Omni Sinol Palanius Tabi Pintutunan ka sa Pabi FM kusimban boss kadazan do do nga super ito pinay kong abi mana jam ko tu apat nga perundu pa minito nga super abi pogon na to ko na om pamusa ko wago pason di pinambus pinabuzo dahi da WhatsApp sa Pabi FM pason di man pason man tadi Lucia BBT kopi pusian do dongo subab atau wadan da pason no Lucia mamason kuma da tambahut mega di Brazil Samuel Kim Lenten Fuk Datu Elizabeth Morris Helen Young Maria Nix Basinta Rita Didora Dennis Yang Jonis William Maniagan Sing Tempulan Koyok Men Charles Tuljinon Simon Justin John Tati Lucidoyo Alice Shelly Lim Rosso Good Om Toin Senan Tambahut Saba VFM Hansan Hidasko Tumay mo Kadi Lucia Bibi Yisi Koyok Men Mantad Kampung Bawah Pertambunan Hey Hey Kopi Fosian Kadi Si Koyok Men Niti Kopi Fosian Dodongo Subab Tadaw Kotohu Tabi pibasan kumatambahut ngavi megadi Julian Yapa, Petrus Tempulan, Yagang, Emilia Gom, Abdul Malik, Yubug Om. Kampay na ngavi tab pinay ko dahil nombo na po ikatanod mo kayo ng ngaw ditiko sa imban. Bawas ka razan, sano hidas, kinaposikan do, do, ngosupaw diti. Om, lo, logo, tanto ko mananom do, pay. Hobi na po nang neti intambunan. Oh, mama, neti, timpo daw mananom pay na ng intambunan. Kaya, si Koyok Men, at tata, nekot, binasi, Om, nampo ni han kipada ti di titintong do mananom do pay om ongoy ko no. Kipa may da sinakagan bago babay na ti da awinsan ko kito da inko mananom pay ba ngaso deso in tangay panong in papar panong in papar panong in tambunan makamosan ko nga in kampung papar tambunan kadi si Koyok Men mamaso da mananom pay na kani na iho no iso to iho no apaga gaur gyan nung ponong daytiid kota Kinabalu pinampang tisan ko to na bon mega kuang na di mananom do pay mangomot mga dayo in kaday na di ito pwede ko nga vi katahuanan do ko payaan no si Koyok Men pason manta di Florita Kinajil kopi pasian na dongo subab ka di Florita diti sana pasti kinaposikan ang minas tumay mo tabi tanaw katahu tabi pipabasan mamason kumadi Florence Boyjol Helen Young Justin Gabriel Joseph Potilu Marius Marudim Hingam Satur Adila Dovanson Dolwis Asing Emilia Gom Alicia Lirim Dennis Nicholas Yang Avitus John Modoit Kampay Nogi EDJ ako tahuanan no, pason no Florita pason ku kadi Florida di Tiano Baldio Zuhansan Hidas tomay mo om tiang buso atau kopi mbuhutan dan amat patok kopi mpasi om tabi pembasan kumadi Zulatoin senan kadi Florida Kinajil muat da onu kamazan na taguhi ka nadi i nung paingangaw i gundohing ka Fester Jemo Kujin polotio ano kamazon do hozo no itaguhi ang tabi ko kami kanaw kinong ato ko hozo ipong kapon niyo kumadi nung kapan nga bi diyozo dupo hozo dito eh kapaguhu beku re benedict poihon zo da diaw kapasi izyaw no ipaganakan ko di microfile boniventure mosyo sa ginawangan daw

Zodi, Microfile, Bonaventure, Mosios, Olga, Donald, Julok, Omi, J, Richard, Stidi, Isiaw, Paganakan, Kura, Ang Pagwini, Nangoto, Zoda, Payoon, Zoda, Diaudi, Bakery, Benedict. Ako na, Haydom, kay Kotoko, Rayda, Jam, Kabaho, Tabinay, ko Ngavi. Nakuha po nga, kamusta ko pa, Haydom? Pasuan nga video sa mata da WhatsApp di Helen Yong niti Shalom kopi po siya na dong usubab ka di Helen Yong niti tabi kina po si kan kumara toin sanan tabahut FB WhatsApp TikTok Egisom Z o sadu teko o samok kampay na DJ kam katawadan kumara Helen umansan da ang hidas toko tumay mo ang tiyambuso na piyambutan toko da namot na po piyambutan toko da namot na po toko oputan go namot na pato ko pa yung pasya di pamagunan maritig ang Sandy Helen may katawanan ang pimabasan sa mga song of yan kani Sandy Helen Yong mantan inanam sumusut bago diti i Richard Binginos kami ba siya nung masubam tanaw ko toko kani Richard Binginos kumada to yung sanan tambah utam makikinang odo kasi man boss kadazan mantan kampung Tinduzon sugod i Richard Binginos i Joseph Potilo kopi po siya na dong subam kadi Joseph diti tabi pibabasan masawi tambahot on Sabah VFM magkikinang do radio mega di Julita Margaret Maria Juhan Inay Sugud Inay Sandakan Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Florita Kinajil Edward Jokinon Julius Pansay Charles Loginon Joseph Golombo Joakim Kubot Petrus Quantin Tambunan Avitus John Modoit Marius Marudim Gawis Patrick Antang, Lazarus Biog, George Mining, Achoy, Mantad Pasir Putih Putatan, Fasa Duvo, Francis Soywil, Siluk, Kanid Kahansanando, Ngohidas, Ngabi, Tumay mo. Hey, hey, hey! Kano mo kinangaw ka di, Joseph Potilo. Ah, naikot binasi. Dadi, to pinay ko ngabi, kano kinangaw to ko, Hozo, di Gideon Hilarious, kano masiid katanangan. Kusimpan, boss, kadasan, VFM, be good.

0: Wallace, hizo vakumos Wallace. Izi ya opono kobu tizaku.
1: Ay, izi yang ako yun nagi pamahumozo, kya ma?
0: Mositi, no. Nga Alice, no ko ako anangan mo kinungo ko sa himbaan, boss katazan.
1: Anangan so mo kinungo hozo nga vi katazan ang kapoyhan, bo. Izi yang ma, no ko tu anangan ka mo kinungo ko sa himbaan, boss katazan.
0: Nung izo na po nga, anangan mo kinungo mo ba boss ko sa himbaan katazan mimbo laptop.
1: Otopot mo?
0: Otopot, Alice. Na, o kinungo ko na ko sa himbaan, boss katazan do, tikita daw.
1: Katimpo na jam ka apat tong padminit ni susuvab. Gisom jam ko si jam dong susuvab.
0: Mazasaba VFM.
2: Inoy kot vinasi om oswang tumoy mo.